0: Eso e.
1: Mo so fun baba legba, mo ni baba legba. Ibadan yan lo laaro oni. Ka ba ti wole agbara bayi baba legba o. Ka kokko be si ni ki Olorun oba na. Tori pe baba legba be te wo won yi o. Lagbo ile ta ni baba legba won mo dara dara. Ki won so pe ya ko wa sujala, oba be si ni sujala ni si. Ki won de so pe baba legba o. Aya ebere e bo sita bo nbo baba legba. Ori ki la fe olumo la de fe ke kidi si yo. Baba legba ma bere. Ni mo de wa so baba legba ninu oko yi pe a ti koja
0: be. Wa fe ma wa eni mi bayi ni.
1: Baba legba ma ko Olorun laaro yi o. Tori pe ogbon wa ko lo mu alata be ku ta de lu Ibadan laaro yi. Mo so fa won eyan.
0: Sori sori ta ba wo time to wa nle bayi. Awa ti fi emi ati fokan yo lodumari. Sori a ma mu ojo mi re. Ajo mu re la ma mu.
1: Ajo mi ro esi.
0: Iyan la ma fi se oriki. A ma didi by time fun eleyan ni. Sori oriki olodumare.
1: Ka kan de dupe ka salaye o.
0: Oba e.
1: Oduro ma re o.
0: Oba eyan kiki.
1: Oba ye lo to ye lopin.
0: Te eyan ko le kitan.
1: Oba ibere, oba ipari.
0: Ari ro ala. Onarin je be.
1: Aditu
0: alale de orun. Onarin je aditu somo. Alase ndaye. Agboko je ogbo. To ba ngbo adagba ma gbo. Agbo ma hewu.
1: Adagba ma paro oye.
0: Adagba ma paro oye. Adagba ma tepa.
1: Ona tun lo nje wa.
0: Ona ke lo tun lo pa ase.
1: Ona tun ni.
0: Oba e pa ase njo kini ana fun Mose boya. Ko pa na omi. Le meta.
1: Aje.
0: Nigba to strike e pa.
1: Aje.
0: Se ro kun piya.
1: Olodua. Thank you Jesus. Thank you Baba. Thank you.
0: Ni farao aja omo ogun e dede. La ona e ba nsabo kutupa kutupa. Pelu keke atesin. Pelu keke atesin. Se ma de be. Se ka ma de be lese. Se ma de be lese. Kini na wa dabi film.
1: Oh.
0: Ni Moses ati awon omo Israel ba bere ni aje. Sori ni aje won rin. Laarin ibere okun to bi de opin re. O to bi keyan rin lati bi. Bi keyan moto lati isen. Bayi, bi keyan ma lo si ona Badagiri.
1: Ona Badagiri.
0: Bo se jin to ni o.
1: E ma binu baba legba ti calculate gbogbo re patapata.
0: Kilometer around we. A ma lo bi 1239 kilometers.
1: Ogun teto.
0: Se ma rin lo. O wa mo yin o funny ju. Tori bi farao aja omo omogun e bi won se nbo. Bi won se se bi pe won se fe sumo okun. Se ro okun tun ma sun si waju. Se o ma sun si waju.
1: Se
0: te won lo pe awe. Ko ti jiri ike. Se bi se ki se partiality leleyin o.
1: Kurukuru to bo leke.
0: Kurukuru tun bo le. Igba e ti o ba to time won ma bo si bi arin alagba lupu o mi se ladies and gentlemen ka ma ton wa. Ati Mose ati dede awon eyan oku ati ewure atakuta itopodani. Won ti crossover.
1: Won se gbe.
0: A fi jua.
1: A
0: ma pa re sokun.
1: Agba wo foro wo mu ti gbogbona laaro ija.
0: Omi gbona igba ibi so wa yi o tutu pupo.
1: Eni ti aba gbe ni egbe la e ma ngbo.
0: Be ni o.
1: Alaye tete ya so gbe ara re
0: jare. Ai wa ya marutu.
1: E da ri kuro ni kan na ni kosun
0: won. Ko sun yo ko
1: mo ni. A ki de ko ji ma ti kabo si kan ni ti omo lo abi agbe yin de be. Eh tori yin la iwa laaro yi o. E gbo agbe yin de be. A fun je ti fute doro yin lape yi lati kan ni ti omo luabi.
0: Beeni.
1: E je oba yin lara mo. Oye je pade lati aye lo jara o ojopo TikTok ni, ojopo Facebook ni. E lo se awari e ni tona /FM105.5 Ibadan. E like, e love, e share, comment yin. E je ko ma gbera ni. Eyin o e gbadun ara wa laaro ye.
0: Beeni.
1: Eyin e ko se kini kan fun wa ni. E ma pin logun. Logbon mewa
0: e degbeta degbeta pinpin
1: e ho ebres ni ma bo be e je ko ma lo baun e wa duro pa ke gba rodo ti wa tori pe nta ba fo fun a duro ti won doju ale ni be ni awa na ni ja yin tan mo but n wo kere omo tola ni alade la ja loruko ti mi ye royin ni awoko sere omo to so to so to ngura ye apere ire omo lo abi wan ori yin
0: o ti n ba sibe se bi won ni nitori ojo ibi la se ni won nu apo tori ojo ewosi na lode se loogun nu apo
1: be ni o
0: e ba tete ki lo fode oninu fufu ko ma tori ojo ewo si sogun ika sinu ile mo tori pe lojo ti ba nbo mo bibi inu re ja a si fiwo to ninu apopo mo iwa buku ti ta ninu sojo ofu e je ka ma sora o inu bibi won o fise mi ran inu bibi won o fise mi ran be ni edo fufu won o te bi olowe ade afun ewe adetu abiwa pele o wa rora inu bibi maya lodo tiwa ibinu la ajere suru lo lo gbogbo ile aro ni ile oko inu bibi bi won gbegbe nyawo njo se edo fufu ni saya ogun onire ori adetu mo pe ko wa je o enikan muruko apogun kogo poluwa e tori e iwa pele ni ko ya lodo tiwa titiyin suru lo lo gbogbo oni suru na ni ijoba lausa suru la fi kole aye ja aduro toluwa ki jogo ofo eko ojumo eka aro eko oye to la pere ngede looro toni oni ti se ojo kokanla nu osu karun osu bibinu ojilelegba odun din merin la o eka abo si ikanni alara agbayida akoko radio to je ta ladani ikanni splash ni njebe splash 105.5 fm your integrity station promoting right values olare waju opele oro adewusi loruko mi elephant solo yin re o o kan soso ajana ku te gba agboje fun opapojo G Square Alco Sky Giran Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental e ku kale libe yen o se wa pa
1: won wa ju pupo pupo ju o o le je kemi o bere o lati oju iwe akoko ikeje iketa a se be ati wirin wirin fun yin iyan e laaro toni gbonu akoko eleyi to sodo pelu iwe iroyin owo mi ona ni nje ka ri gbo ipin se alaye e pe edakun e jowo eh awon eyan mo ki lo fe sele bayi ibo oro de duro bayi o se ore nini abi o ija to de ni o kini to tun ba lo laarin won bayi o awon eyan chicken phone nje be won bere si ni gbe oju bayi lati ori ferese won wo loju ferese eh kini to tun fe sele bayi fubara ozo de ma
0: ozo de kaka
1: ati awe opo mi aye yin wo ni agbodo ye yin wo eyin igbimo egbin abota jo ntolo e fi oro gbo se won wo nibo ni ade duro ki pa ye
0: ki pa ye
1: e ma ta ba di ari gbogbo royin ko e gbo laaro ni o
0: tinubu awon gomina to fi dori baba akande won ni yun baba oloye bi si akande nu o won ni won ki o baba to loda loda yi edumare ti gbe odebe agba to loda loda yi o baba fa asoranti ti baba pe eni 100 odun loke pe iki iki eye latodo awon eni olala gbogbo latodo are orilede Nigeria to e dodo awon gomina gbogbo to e dodo baba bi si akande won ki baba fa asoranti agba pataki nu egbe olori pataki si ni pelu nu egbe afenifere baba Ruben fa asoranti baba pe eni 100 odun o olojo ebi emi yo sopo e loke pesi alekun okun ati agbara wero e punch lo gbe daily post lo gbe eleyi ewe won ni je mo pe awon marun ototo ti won je sumo ba awon sumo ba marun ototo awon na ni won be ni di isakoso are Tinubu iromi e to njo loro mi onilu re nbe labe o labe odo awon owo wa ni awon marun igangan enikan lo si soro yi jade o won daruko re nigba tasiko ba to iwe iroyin daily post sha o na lo post iroyin na
1: o da lapa abe yen eje agbera tan ka lo sagbo oselu o won ni egbo ni be toro to de duro egbe to gboro egbe oselu eyun egbe na edile egbe oselu ti do to sanusi o won ni se be won ki pe kaabo ma rora maraba owo se ninu odiwo lagbo egbe accord nebo wa ni oro yen lo se to lati le de duro sugba abala ikeje nko bi abalo se ile eko gbogbo nse poli ibadan won ni ni bayi nko won ti se alaye bi a ti se oju opo ifoko le pada eyun awon akeko to je wi pe ni odun 2018 odun egbe wodun oko odin meji odun egbe wo odun oko odin kan odun egbe wo odun oko o le merin odun egbe wo odun oko o le marun e bi a se wo obonu won ni eja mo pe gbogbo awon akeko toro won kan nigba na to je wipe lona ka bi omi akudie kudie o se be o tale won won ni ewa ti se oju opo pada bayi nje kini o wa sele bayi igbese wo niru awon akeko toro won kan ni agbodo gbe ke wa ni awon oro gan ti atotonu ohun to ko sinu lati ni eko gbogbo nse poli ibadan te fo te doro yin ye egbo laaro oni o
0: olu dije duko are tele ri orilede Nigeria Gbenga Olawepo Hashim woni ona ni o ti so ogulontu oro o ti ajo eleto idibo le Nigeria lori ate ilapa eto idibo bi o se waye eyi to so pe ko fi be fi aye sile to fun gbogbo awon kan ti o ma nsele saaju eto idibo bi ipolongo ati awon to ran mo kuku keke re be yen iwe in the nation lo gbe jade we tun e ire kan na re o ati ajadi ati odidi omo won ni won parapo bi kan se parapo ti won mole bi erun ti parapo ti won magiyan ile ti kan ba parapo mo o na la kuku mo si o kiti ogan won ni won sagaga o won gbaruku ti adekan bi won ni awon setan ti adekan bi gangan leni ti gomina Seyi Makinde ti fa kale lati dije dupo gomina ni ipinle Oyo lodun 2027 won wa se ileri wipe ijoba ajumose na ni o je o ajo fowo sowo po se ijoba ni be ni iroyin yen lo le tembo lo ro to ni ijoba apapo le Nigeria we lo ti wa gbe eto kan kale bayi o o di eto kan pa wa yi o fun sise ayewo fun awon akeko ti le eko girama nipa pe so ogun nbe lara awon awon alaloju ogun aba awon ologun oloro aha omo komo ta ba wa ri be to n test positive te ko je nye wo nje be lara re nje be lara re e lo mu koro bi kan te ti mo tojo o nilo itoju to ra awon mo science student tin ti fe pojo mo art lo bayi ko da won tin pojo mo commercial
1: o su mi
0: bayi o punch lo gbe
1: ajo sarap na ti salaye pe are bola tinubu o e wa se alaye oro kan to ni nse pelu owo be lagba wo njuwo bele bele oda e ja lo si akata agbawo asetan lati to pin owo fun yin
0: ni
1: ajosepo ta ba ni ta ba ti fowo bara wa
0: lo fu ti
1: fe gbara wa ni okay na pin owo yen fun wa ogbo
0: gba
1: ni o
2: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.
3: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
4: The Executive Governor of Oyo State, His Excellency Seyi Makinde, invites you to the International Tourism Summit Oyo State 2026, holding from Monday, May 12th to Thursday, May 14th at the International Conference Center, University of Ibadan, with the theme, From Groundwork to Governance, Building Tourism That Endures. This landmark summit begins with a tourism asset tour across Oyo State, featuring key destinations, including Oyo State ATC Fashola, Iyake Lake, and the iconic Cap Film Village. Over 3 impactful days, experience highlights high-level investment dialogues, policy frameworks, cultural showcases, exhibitions, and the prestigious Governor's Dinner and Tourism Excellence Awards. Tourism professionals, investors, and enthusiasts are all invited to be a part of this defining moment for Oyo State tourism future. For inquiries and updates, follow It Oyo State 2026. International Tourism Summit Oyo State 2026. Don't miss it!
5: Ìtẹ̀ méjì omi òórùn bo lẹ́mọ̀nì síbi ìdúkọ àti iyọ̀.
6: Kí ló ń kọ̀kọ́? Kí ló dé tí ejò ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
5: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fún eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
6: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fún eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

0: highly improved on the chicken cube for great chicken taste and aroma.
1: New West Midlands Open University. Amuki ẹkọ wa laro wotu kusi rọrun lowo ti o fani lapo ya. Eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ẹkọ re pelu owo to kere to egberun meji abọ naira fun abala ẹkọ kọkan course unit. Yan ninu awọn eka ẹkọ to ni igbelewọn kaakiri gbogbo agbaye bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication ati Educational Management. Bi lo sese pari ilewe girama, direct entry abi o fe ayipada HNDC Degree University o rọrun pẹlu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto ẹkọ ore di memu se
2: tanwole be ni won wole
3: won wole
2: ma bale gba ta lo wole nisi yi o
3: iwo na re ma wole
2: eh
3: iwo na ro kan
2: ada e je ka lo taratara si ori oro to wa ni se agbo oselu le a lo bayi o
3: to
2: ka ko so fun ya agbo oselu ni o
3: o ka si
2: ara agbo oselu ni o ba bale gba ka kan sawon eyan to wa lori Facebook
3: ma tese wa ju ko si time be
2: o we yan wa o e se gan ni e ni
3: da mo ki o
2: oda e je ka gbe yin de be ka lo taratara iko oselu ti JDS nipile Oyo woni ati bata bomba o le to si je pe ti lo ti fo ti jo tayo na ni o fi nsalaye
4: be
2: ni pe odun mo wa o eh awa fe ko ma lo be woni wa ki eni to ti lo dollar yi gege bi commissioner of police olopa o eyan fatai owo se ni de kaabo baba oya odiwo lagbo egbe won ti accord nigbati won te sowo iwaju o won ni on ta nka se ti gbo yin ye mo gaje egbesola sunday paul eni so won je oluse ko kare awon iko ti jds iko selu to duro toni ni pele oyo nbi o won ni won ki yo pipe awa la bolu be ni aki gbogbo awon agbagbe egbe awa ki owo se ni fura re nigba ti won salaye eyin agbalebo eni be ba ti ranti eyin ale ana itan fe bota ni baba legba o won ni bi a ko ba gbagbe e ja mo lo sinu awon isele ati awon iranti awon ipo ton ti dollar eleyi to je wi pe owo se ni won ti se be won ti fi lo dollar tele ri won ni fasa owo se ni o won lo dollar gege bi commissioner fun ise olopa eriri po pupo ju won ni ota sibeun koda ba to se nsoro lowo lowo baba na eyin o fatai owo se ni ana ni a ti duro gege bi oludamoran patake fun gomina ti ipinle Oyo onimero seyi makide lori oro to ni se pelu eto abo ni ti butoro ipinle Oyo nigba ti won tesiwaju awon agbagba eko ti JDS won tesiwaju nbe won ni be ni bi abani kaso fatai owo se ni agboje ni ilu moka ni awoko sere ni eni to ti sere be to ja wi pe o ti ko pa mo ni gbagbe fun idagbasoke orilede Nigeria ni won ni e wa gbe o bi ababa ni rin eh a ja wi pe a ko lara re ni ni won ni awon iwo omo ilu abi ti fatai owo se ni awon ipa ale ilu gbodo da laisi ni gbabo be lai ni balu loju je won ni ejemo pe awon ipa ti oko na o so won di awari o ati eni itewogba lati re daju pe biru eni be fatai owo se ni be ba darapo maiko ti jds a je pe akodu duro to be ni o awon le tese owo iwaju nigba ti won wa se atotonu so wo iwaju nbe won ni akoko na bi abani karote ati ma se bo ti fatai owo se ni gege bi osise ile se olopa feyinti en to si je pe ogun akaba eto abo ogun de bi olapere ni o leka isakoso re won lo fira re din se dagbasoke ilu la fe so ni won ni ipa to ti ko pelu awon ilana idagbasoke ilu eto abo ilu won ni ejamo pe eleyi o je ilana koriya nigba ti awon iko hun eyan JDS political dynasty in Oyo state won tesiwaju na atotonu won won ni be ni baba banirin ako lara ra enene won ni e wa je ka we rufi awon eyan be fatai owo se ni ba ba sumoru won ta wa jo ko worin won ni light e ni dona penu o ko se ni ti oni mo pe ajo sepo be yo pe onile yo pe alejo pelu won ni akoko o ajo sepo ile ta nso nipa re yi un yo kokko silekun egbelaruge isokan ati itesiwaju won ni ototo be yo tu wa silekun fun ifo so wopo lati re daju pe epele oyo yi o o dara ju bi o ti se wa lo nigba ti won tese iwaju nu atotonu na won ni oga agba fun le se olopa nigba kan ri ohun eni ton lo dala lowo gege bi oludamoro pataki foro eto abo se gomina ti ipile oyo oni mero se yi makide won ni ireti nbe pe baba o tu sere be baba korodo agbo oselun yo le dun be ni yo le di afomo ilo toni toni koda won se alaye o won wa gbe wa debe pataporongodo baba legba won ni gbogbo eto ikini kaabo sagbo ti egbe ti JDS ti accord ona lo sere be to waye o lolo ele egbe na e to je pe olu ile ise re ni ti nbe ni yemetu nilu ibadan won ni etoto awon agbagbe egbe won wa nibe awon egbe ogbodo baje won wa nibe awon asaju egbe won wa nibe akowi egbe alage egbe won wa nibe won ni lara awon eyan pataki e ti won duro sibe tetu ohun to soju won o ta won na si so loruko egbe pe a kiyin o fata owo se ni e kaabo sile wole wole ele baba omo ki bo mo leru wole wole won na ri honorable doctor mrs adebukola abiola ajaja ah mami ke pe o won ni oto sibe a kowe gbogbogbo fun egbe ti accord eya mogaji egbinsola sunday paul won ni oto be o agbe egbe lati gosu ti wo orun omo ba felix kolade ojo won ni oto sibe en to je alagegbe accord nipile oyo honorable yinka dairo won ni o wa nbe a kowe egbe ti accord nipile oyo awon na wa nbe awon loye egbe ti accord nipile oyo mo wa nibe o awon agbagba to ni nse pelu ilana ki egbe accord ko ma sere be ko ma tese owe waju won ni awon na won sere be won wa nibe ah e ri pe oduro soke tente tabile
3: o koja be oda ta ba woju ago e ri pe ojo ti lo o ti lo gan sugbon ki nkan sare yan iroyin ele to wa loju we keji we in the punch pelu akole be wi pe awon eto ise akanse loniranran ni awon ipinle gbogbo o na ni o ti jawale ni bi ida meji din ni 80 bayi o bi ilekun oselu se nsile gbayawo ti ilu oselu si nkan to si ndun to ndun gan kikan fun todun 2027 o dabi eni pe iyawo ise awon gomina gbogbo na ni ko kare mo aya fi ipinle kan ipinle oyo nikan ni ipinle na ti o dayato patapata lawojo awon ipinle gbogbo ti won o je pe ohun nikan lo nse daada iroyin oju we keji lo wa sugbon iroyin to ogun to si kenu pupo ni eru mimu ni yogun ni be ni eje mimu ni awon ogun iwon tun iwon si bayi na ni yi ti binu won ni ba binu ju adosi be eyan binu ju agbota be eyan binu ani momo won ni olore eni na ni ma sa fun ni ore gbogbo won si ma deyin eni bi a si wo gba eni se ka eje ma sora osuru.

0: Barcelona na se fiyaje Madrid loju olomo oto Barcelona ti fi Madrid gbe La Liga won gbe o awon tan fe gba re mi lekun leyin ogun odun la n reti ba nile Gẹ̀ẹ́sì if you know you know lo ba de e wo kunu ya yen ki ni papa sere Camp Nou awon omo ni baje o Barcelona je na bi won pe who is your daddy eyo ma lai lekun awala ni La Liga sorry La Liga e wo eko yen mo pa awon gba ball Real Madrid o ba sa ya gba si oluko ko won Barcelona won dakun soro awon mo Galactico ti o Galanti o iko gbona e o to mu oro lowo to moro eni takoko ohun na na je iyen le classico e wo o wole sa awon Los Blancos la won kan ko ya le classico se awon omo abela o lana o tori pe laola o ohun na ni lilu yen to ba de latodo Barca Blaugrana won stamp e won tun gbe La Liga lati gara iyen sa awon le UFC lohun o e wo edin di Madrid lotun lo si bayi o won re ni pe eyin ni mba pe nkan ah o le gbe pe o orohun gun o pe o ma gbe pe loku bayi e wa ri atawon vini kinki judu tanso ele tan kojo oro won won mo bi ma ba ya ja rashidi ford lo mu se yen le ki to re se ko to wa to si yan lara ti madrid loju po bi ese taylor ni e wa ri barcelona eyin e ku orire o mo ro pe fi eye yi yo san gbese yin to wa ameni with you eyin lo ba won lorilede spain e mo ba lohun gbogbo lo be si o te wa reyin te gba nkan kan iyen ni sayi te ganu le e pele o e ganu solo nlorun e o won ti fi to mayo mo yin lowo board wa ko si wahala e gba si bi oni se olon lo le mi o e ko oju mo le kan si ikan ni splash 105.5 na le si wa lori eto ja won e si mo gba pe le wo wa ni ni ba se Facebook /105.9 Ibadan amo e ku to di pe emi atawon lami to mi laarin iseju kan ja foro jomi to roro lopin ose yi Abdul Qadri ikma atomo lara ojo re mu ti e kokon lo omo Madrid ni nkan si se eyan ti gba La Liga mo yin lowo awon agba ball yin ti wa nara awon dressing room e ti o te tan na lana daku to gba hospital lo tan famisila o nbe eyin tan jo asan last lab mo ra we ti o gboro sulu kon le logun won ohun na ni won jo wa nbe iye lapa bi bo ni oro yin bo lo si ariba ikimo
1: gbogbo e lo yolo
0: o ya e mo paro
1: gbogbo e lo yolo seri te ti u ba ti wa ti u ba ti ni coach to control player o si ba ma ri ni tori pe kini ibi ti player ba ti njo ba to je pe to ba wo na nse ko si nkan ta ni ma ri nbe tẹgbẹ́ ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú dressing room tí kóòtù dẹ́wà lórí dúró tí pléyà dẹ́yìn jà tí orí kankan ṣe sí láti gbà pé agbára tó wà lọ́wọ́ wọn náà ṣí lò so èmi rí pé tí madrid ní dubai ni àwọn structure gidi náà ní láti build torí pé kí ni ọ̀pọ̀ pléyà ló ní láti lọ wọ́n dẹ̀ nídìí kóòtù gidi kẹsẹ̀ pé bóyá kóòtù tó wà tàtíkà kóòtù tó lè control pléyà tó yẹ pé máa ní power over pléyà òun ni madrid ní dubai kẹsẹ̀ pé bóyá pé kí ni tó bá tún lọ gba kóòtù tí ó lè control pléyà bó ṣe máa ma rí nìyẹn.
0: ó dà Abdul Qadri Aderogba west ham ti ń láwọn olọ̀lẹ̀ ẹjọ́ lórí igó òun ilé ìtàn ilé ti kalambusin tó skọ̀ tí wọ́n wá ní ó fà o david raya kó tó di wípé gó ọ̀hún kó tó di pé wọlé ní òkú díẹ̀ kí ìfigagbága parí láàrin kọ west ham àti arsenal ó dẹ̀ pé west ham wọ́n nílò ìfigagbága náà pablo ló lọ fà o ni pablo lọ fà o david raya ni onivieira fi yọ gó ọ̀hún ó dẹ̀ jẹ́ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù west ham wọ́n nílò ìfigagbága yẹn láti mọ́ lọ relegation wọ́n láwọn àwọn jọ máa kóra àwọn délé ẹjọ́ ni.
2: atọ́kọ́ lápọ̀dọ̀ tèmi tá a bá wo bí gò yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ lápọ̀dọ̀ mi mọ́jà gbò sí bẹ́ẹ̀ fà o ni torí ṣẹ́rí àwọn tó jẹ́ adarí ayò nǹkan kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sọ fún àwọn adarí ayò pé láti máa protect àwọn tó bá jẹ́ asọ́lé kò sẹ́ni tó máa ń protect jù lórí pápá tí ò ń ju asọ́lé lọ tá a bá sì wo bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ agbábọ́ọ̀lù yẹn ọwọ́ ẹ̀ ó wà ní ó fa raya ọwọ́ ẹ̀ wà lọ́wọ́ raya raya fẹ́ di bọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n agbábọ́ọ̀lù yẹn mú ọwọ́ raya báyìí ó fà wálẹ̀ so ó ló fà á tí bọ̀ yẹn fi kó lọ́wọ́ raya tó fi bọ́ sọ́wọ́ alátakò tó fi bọ̀ yẹn tó fi mi àwọn so ẹ sì mọ̀ pé contact ti wà pẹ̀lú asọ́lé any contact to ba de ti wa pelu goalkeeper bayi fa o ni so lapodo temi emi o ri pe emi o ri gege bi bi igba te ba ko lo le ejo to ko lo re fenu ja ran so be lasan ni
0: o da yin ti wa ja bo si abala food bank tori food bank igbode ohun na ni laaro oto ni gege bi mo se so fun yin pe instead to eteje awon ko so tan la npe fun yin ko tori wi pe bere si pe wole lori food bank mo lo ja ni bi ose meji seyin na pe wa ose to ko ja bi ose meji seyin mo lo so ja emi bi liki omo bode mo ti wa di boti mi ba se bi rodo se ndanu lalu wo sa nbole na ba ngbe pali biscuit won ko gbe wo olon bo gbe lo mo ti wa loju po bayi bi ese telemoni ewo aseju ni ojo inu oja kini kan e dapo e ba download food bank mo ba sa download food bank lati order gbogbo nje mi nbe elo e ka aro o se ta ka se laaro iya mi se ta ka se laaro oruko yin ati ti mo tin pe yin oruko yin oruko yin oruko yin
3: oruko mi mo ni adioye
0: okay e ti je 25000 lati odo cash e laaro toni awon customer service wo pe yin lati bere candidate ni 25k ohun na le ti je laaro yi e seun gan ni abala food bank ohun na ni a wa to de je wi pe won ni tebi ba ti ko oruse je bi ko si nkan te ba fe order lu bola fun ni elubo dudu gbogbo e patapata le lanfani lati order yen lori app sugbon won wa ni lori ja won so kin ba won fa won yen ni 5000 naira voucher e pe wole ma kan bere bere to jo mere da ya ibere ti mo fe bi lo mo ti ka lori ja won si laaro toni no you advert won wa we play it and then amama lo so 0706949 3000 0706949 3000 tabi 0701447570 be ba ti pe te pe wole o ke je 5000 naira voucher iyen lati odo food bank ohun na nu elo akojumo o elo e ka aro o
4: e ka aro
0: e ka aro sa oruko yin ati bi ti mo tin pe yin
4: eri ni o lati genesis
0: iko gbe wa ball wo le ntele
4: arsenal ni
0: o up gunners she si le gbe fe yen bayi
4: 100
0: oda ibere ti mo fe bere lowo yin raaro to ni ibere to wa lati league olede nigeria ni mo si ka lori ja won si iko egbe agbabolu meji ni won ti relegate ninu league agbojo olede nigeria e daruko awon mejeje
4: qualify
0: ah eru dada o won ti so won lori ja won si laaro yi a ti soro lori won ko oh god Mr. Henry ah eh ri e ti gbe gbagi Bayelsa United ati Wiki Tories ti ni Mr. Henry hello mi o pe ko okay abala food bank ni yen mo wa le lanfani boya mo le lanfani lati pe enikan si kenikan gbe pe Augustus e ja gbe pe enikan si laaro e je mu lati bi e je kenikan pe wa ka gbe te enikan si hello e ka ro o hello e ka ro o oruko yin o igbo yin dada ni e me binu lati bo
4: lati ja
0: pe okay iru iko gba ball wo gan le nja fun Mr. Muiwa
4: club mo support Arsenal
0: ah eyan ni wo ni o po e sa ti garangoro bayi le ma gba league ati champions bi ko ni baje o da ibere ti mo fe bi ibere to ni se pelu Victor Osimhen ni e de ma je 5000 naira voucher te fi round je lori food bank won wa deliver fun yin le

0: Eka bo para latoju oja. Ikori ti splash. Splash 105.5. Ile to kale sinu ogba le funfun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Ta lo ta le to. O ta nje ope ni ogboro for is out. Ewo wa ni Facebook Splash 105.5 abi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor o mo le nbe yen na awon agba ball ko ti Barcelona le igba ti e gba league won ni awon fi league ohun awon fi so ri baba oloko ni awon oloko ni Hansi Flick baba re ele to jolo ni pe saaju idije ti e classico bo je se pe o ya opolopo lenu lana dọgbọlọgbọ wo ni pe gba baba ti ku boya ki Hansi Flick ko so fun amugbalegbe olukọ ni pe wo iwo lo duro se ti papa o o tun ni o si wahala na ni baba ti ku baba ti ku olohun fo ohun ke baba ohun na lo won duro gege bi olukọ ni leti papa yen saaju ifigabaga e classico ana agba bọọlu ikọ ti Barcelona baba so nipa Joao Cancelo boya ka ni oku idije ti French League won bayi ti o gba ti o fi complete ipe agbábọọlu to gba league mara ran to lenu nile Europe bayi ta ba so nipa ti Joao Cancelo isa n gba league ka ki na ni agbábọọlu yi ta ba so nipa ki agbábọọlu gba league n gba league ka ki ni o tun se gba La Liga bayi e mo gbagbe ko ti gba idije league le Gesi pelu Man City o gba idije Italian Serie A pelu Juventus o tun gba German Bundesliga pelu Bayern Munich koda gan ko to fo orilede won le o gba idije league orilede ti Portugal pelu Benfica o tun gba Bundesliga gebe bi mo se so pelu Bayern boya ko wule lo so orilede France ko lo darapo mo ko ti PSG ko tun gba league nbe na ko le gba league ka ki awon orilede awon top 5 league nile Europe ba won to je asole fun ikege agbábọọlu ti Manchester United ngba kan apa abe yen la gba wole ta ba so nipa Peter Schmeichel aku dede woyi ogbeni diku laayinde oju itere aku dede woyi
1: atokun aku dede woyi gbogbo eyan ara le aka won ti wa ota ni won ran ni dope
0: aku dede woyi Mr. Akoride Yusuf Agbani wa ku epo
1: akudere oya to ka akudere gbogbo ara le akuse lata albaraka to pon lo bisen kokko ile na jara ni joba je
0: ami o ati so man be ati yi ko to ti ka se bi iseju bi marun sisin si merin sa yi ko to ti ka se *347*1004*1# tabi www.cashier.ng Peter Schmeichel ni go ele ti ikwege agbábọọlu ti Arsenal ti won mi lowo Arsenal lana ti VAR ti won pada ri ayo sakiyesi yen Chris Kavanagh pe a ku lo wo to na si de to si ni agbábọọlu ko ti West Ham pe o ti impede asole ko ti Arsenal lati gbe ra bo ti hun ngba ta de tun wo clear picture kini yen dada Jean Clear Todibo na o na fa David Raya won yo go ohun Peter Schmeichel wa ni ka ni iru go yen won fe ma yo ni pe Arsenal ko ni o mo top league tori pe iru goal yen po ninu set pieces ti Arsenal fi mi awon ni saa yi ti won yo pe ton ba ni kan ma yo be ni ton ba fe ma so to kan le kan le pe ko ye Arsenal ko wa loke cause o po nu opolopo goals won ti won fi mi awon yin akoko o so ti Arsenal iyen du be o tun wa ni koda gan ninu dije league le Gesi ni saa yi bi won se n gba corner kick opolopo na fi mi awon igun nkan bayi to pe ton ba ti jawa won kan su bo keeper gan ma wo ke ibo mo jasi bayi ngba ti o ba laju kan bayi o ti ba ball nu net pe ojoro ni won se fun West Ham ipe ngba to ti je pe awon kan si je anfani e Arsenal gangan fun alara e na fi opolopo ru e na mi awon tawon agba ball won wa bu asole so bayi ti abi kan ko la asole ti won de ni blue free kick bo ye ki go yen na stand ni
1: mo ro pe ta ba wo oro ti Schmeichel so ro pe o ni point èdè tí mo sọ pé ní pọ́ìntì ni pé àánà wọn sọ lápá bí náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé àwọn tó ń ṣe ètò ìdíje ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì àwọn
0: pgml
1: ni o
0: epa gangan fún alára wọn ni
1: lápapọ̀ so wọn wà consistent lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn nǹkan tó similar bíi kan obstruct ti keeper kan ṣe àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ó ń ṣẹlẹ̀ tó ibi pé emi nbe ta no wo ta mo pe ah bo le se le je ki rule stand ti o de stand so ta ba wo ta na mo ro pe n to kan wa jujuju gan ni ta na won le ti ma se be lododo ko je pe won ala ore pe ko je go but ta ba wo ta na lododo en ti owo re wa ni bi orun asole owo yen picture yen dada ati egbo ten to fa if awon kan to so pe it declares na fa yan le leyin re nko pe kan so pe won ba ti amu ni go pe it declares fa yan leyin incident yen na ni oni the simple kan yan na ni pe if it declares na so ti bu yan so lowo yen na pe o ye ki yan na je penalty kan so pe won ati mu yas go gaga bo boya anti o de yo polopo ni pe ijiya to ba siwaju
0: onoko
1: ti o ba ru ijiye le keji because ta so le ti gbo si lorun o siwaju en to bu yan so ni owo yin so mo ro pe yen ti e o soro ni ori ebo laporo temi o won le fi owo si aso le lorun ni dede bi to wo pablo wa yen ke ra won ri ti pe aso le yen le lori ofe ati gbera bo se wu ko le rorun be so ati en to fa yen leyin yen ti e se mi ni made ebo owo e ti nbe lorun yen emi o ma ba se fe so pe eyin o ki se fa fawo ni sugbon ti ti mo so pe eyin ro so pe smike ro so ju pe kon je ki idajo e ma lo be ni gbogbo igba ko se pe ki ka wo pe boya kokan kere tan ba ti se fun ka ni o da be to ba ti a di pe kokan to kan re to sele si ka ni nkan yo tan pada da mo so e ro pe idajo won yen ni o je ko ma je tele tele lo fa kan yen le ma ro ro so npa won pe oke o asla janfani re gbogbo ìtọ́nsọ pásínà jáfàní mo rò pé pásínà mo gbọ́n tán wọn ń dá sí àkọ́kọ́ náà gbogbo ìtọ́n fi ń kàn pé àpé asínà ṣe èmi ò ríbi tí asínà ti gbé ọwọ́ sí ọrùn asọ́lé tó fa ọrùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀bẹ́ yẹn nínú ẹ̀ ó súnmọ́ asínà player lè lọ́dún wájú kípà wọ́n lè obstruct ẹ̀ wọ́n lè block view ẹ̀ pé wọ́n lè block move ẹ̀ láti lọ bí bọ́ ṣùgbọ́n pé wọ́n á fi ọwọ́ gbé sọ́rùn bá pé kó má ráyè fò mi rò pé kankan tó jọ rú eléyìn wà nbẹ so lápọ̀rọ̀ ni mi rò pé the right decision ni àwọn var lánàá iná ṣe láti pe adarí ayò pé fáwọn yẹn pàápàá jùlọ ìfigagbága tí wọ́n ń gbá lánàá yẹn mo rò pé ìfigagbága tó le tó tàn gbèsè ayé igun méjèèjì kọ ni torí west ham lánàá sìn ó ń jà fún kó mọ lọ relegation nígbàtí arsenal náà ń jà fún pò náà fẹ́ gba league láti àìmọye ọdún sẹ́yìn so ilé tó túmọ̀ sí pé tí nkankan bá ṣẹlẹ̀ sí kankan nu méjèèjì lánàá lórí tó ṣẹlẹ̀ sásínà lánà yẹn sìn grace ló jẹ́ pé orí ọ̀fẹ́ sì wà pé nǹkan yìí sì lè bọ́ sí wa lọ́nṣà yìí bákan náà ó dẹ̀ lè kó bá ikọ̀ kejì náà ìyẹn west ham
0: kó bá bẹ̀ lọ
1: ó lè bá bẹ̀ lọ so látara nǹkan tí a ṣe fún ọ̀nà lánà so méjèèjì so ìfigagbága yẹn kàn rẹ̀ rí pé tá fi wo var gan gan close to be 5 minutes ni tá fi yẹ̀ wo bí almost bí 17 angles náà ti ń fi kámẹ́rà wò pé kí la fẹ́ ṣe wọ́n wílé gbẹ̀yìn decision ta come out le lori ta so pe fao ni emi ro pe the best decision ni lapodo temi
2: so lapodo temi emi ro pe oro ti se michael so yi o ni se pelu pe kini nkan ti eyan na to ni ninu pelu ko arsenal ta ba wo gbogbo iru sele to sunmo sele yi won provoke asole ko to di pe won gba corner kick ni irin ta arsenal se ju to ya le so pe won ja anfani e ju wọ́n ti provoke asọ́lé yẹn ṣáájú kó tó di pé wọ́n gba corner kick ta bá wo bí a bí 2 seasons ago àbí sáà ti Southampton lọ sí tán relegate irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ó ṣẹlẹ̀ ó dà pé arsenal jàǹfààní ẹ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ sáwọn náà against Aston Villa wọn ráǹfààní yẹn jẹ wọn ka goal yẹn fún Aston Villa ṣùgbọ́n ta bá wo gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣáájú kí corner kick tó wáyé ni nígbà tó fẹ́ gbá corner kick náà ti frustrate náà ti block field asọ́lé ṣùgbọ́n tá a bá wo títà náà yìí ó yàtọ̀ gédéńgbé so ṣùgbọ́n ó kàn jẹ́ pé ikọ̀ arsenal gẹ́gẹ́ bí aṣèmọ̀ start yẹn ní sáì pé àwọn náà fi corner kick
0: àwọn náà fi
2: score jù ṣùgbọ́n tá a bá wo bóyá bí last 3 corner kick eléyìí tí wọ́n fi score àwọn gan tún ti wá yí ìṣọwọ́ gbá corner kick wọn ti yí padà tán dẹ̀ fi ní àwọn náà gbá straight mo ro pe won se pass nsin ni le to je pe won ti yi iso gba corner kick won yen pada igba tenukun so lapodo ti temi ti ta na yen o yato si e ti Arsenal ti janfani e seyin ki se bi fa oyen se waye niyan
0: baba ni ka wo ifigabaga ti o ke gbe agbabolu ti Arsenal gba yen ifigabaga na Arsenal gba opolopo ni won foju wo pe ikwe gbe agbabolu ti Arsenal ailepa West Ham nle pe o safihan pe awon agbabolu ke gbe agbabolu Arsenal gba bolu pelu iberu pe o ye ki ifigabaga yen koja eyo kan sodo pe ailejo eyo kan sodo yen o fiyo lokan bale pe Arsenal yi n gba bolu bi en ti o setan ati gba league sa
1: se mo pe ojo totọ lo n kaluku ma fi wo ifigabaga ta ba wo dara ri pe ifigabaga rutana mi ro Arsenal le se ju bẹ lo ta ba kọkọ ohun to sele derby ni ilu London ni won jo wa akoko ni ekeji o ni se pelu n to le sele si iko mejeje gẹgẹ bi mo so siwaju le kan pe okay iko West Ham n ja fun pe komi ma gbe un lo iko Arsenal n ja fun ori ara ipo na fe dadi so pe iruye opapo to ba de awu dada ri pe en to n ja fun pe mo lo relegation ge te ba wo later stage of the competition bi really ma ja gbo sibe awon to ma ja fun relegation yen won ma ni strength ju
0: awon to wa 12-13
1: because te ba wo dada iko Arsenal se o gba bo laarin ose to lo against Atletico ifigagbaga to kanrin to gba to se wahala asefe ku ko to de pin yo iko West Ham o semi ko gba nkankan so bo se e ri pe ifigagbaga to n gba ni sayin sin iko Arsenal ti play close to be 60 matches
0: last game no lo fi pe 60 by awon na gba ball ju ni top 5 league
1: ni so be 60 matches to ti gba e ba lo wo iko West Ham sin taba ti yowo league ati Carabao igba emelo won fi japo Carabao yowo emelo won fi japo lefi taba won se won o le ti igba 50 matches ni ti won so iko to gba 60 matches ati iko to ti o ti igba 50 matches te ba so pe fatigue setting fun kan a ri pe taba so pe fatigue setting fun enikan o sunmo ko fatigue setting fun ju eni to ye pe ifigagbaga ti e kere lo so mi ro pe iko Arsenal ni ru stage bayi nkan ti won se te ba je lolufe o abi en ba jo ta won na en ti won se pe bi slim margin kan ma fi progress bawo en to ku won ku na nu lasiko yi
0: ko saye mefa sodo ma
1: meje sodo ni bo se ri ori ofe tan ti ni en ni effort ti fun won di oni yen
0: toju man city
1: pelu man city yen because ka so pe ko ba fun lori ofe yen to aye pe goals ni won ba fi pada determine re man city si ma ni grace ju awon lo tori pe oju kan na ni a le so poju meji na ni man city na o na fe play fa o na de fe play league abi so iye o ba te so difficult but actually we be fixture ton kaluku fe gba pe okay awon man city fe gba o awon man city
0: hello
1: o so won kan ri
0: hello e ka san splash fm lati pe yin lori ka se
3: hello e ka san
0: ki lo ko yin bo le wa yi
3: opo emi ni latoke bola
0: gba o le ti play ka se
3: o ti se die
0: e ti je gan o
3: Ah,
0: hey, congratulations. E ti je 50,000 losan yi.
3: Oluwa se o.
0: O ti se si ta won ti o ba yin gbenu si na won ti kin yin legbe. Congratulations. Ko so ma ke wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo sir.
3: Okay sir.
0: O ti se ti. Le ni eni eleni. Number ile keji ta ni number iwe to lo bere number yi 4976 do pare ile elu e ka so o
4: e ka ta o
0: splash fm lati pe yin lori ti ka se e
4: okay
0: ki lo ko yin bule wa e
4: ajola ni so
0: lati
4: iku ni wa bo ibadan mu bi ko ti ko mu alo lo
0: gba le tin play ka se e
4: o ti pe
0: eyin ni koko awon eyan tin tan badan tin won lo je leko won ta ka se badan won lo je leko olorun o se lomo alagbarika logo olorun ko ni kanjuku layo ledi e ti je 50,000 losan yi customer ke wa ma pe yin se gbo bo wo yin se ma te yin lowo e bi nkan se rinu Augustus City ni a wa ma lo Liverpool ni nkan raki lowo Chelsea ti gbogbo aye na odori Liverpool de ko te ba ri oju Augustus o le ko bi eyin afogun sáwọn aláwa àwọn aláwa kó bá yín ni ọ̀gá wa tún dé ọláwọ olólòtú ètò Alex Ferguson sì já ní olókùn dáná ló kọ ni ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì ti splash fm lọ́la látún pàdé lórí ètò ta lọ́ta títí ọ̀la ọ̀hún ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ ṣe ó dàbọ̀.
5: Lots of sounds across southwestern Nigeria. This is for your state's number one. Splash 105.5 FM.
6: Quick, charge at 240.
5: Hot news, cool vibes, sports, and more on the integrity.

0: so e ma seun ga dupe o akiyin gan pupo pupo eyin ololufe wa patapata porongodo aseun adupe e je wa lo o sibi isele gbankogbi kan to pada sele papa julo gege bi won ti ni akeko kan eyin olowo eko osan ni I part-time student nile eko giga University of Benin iyen UniBen loma ti se alabapade ku ojiji to demi re legbodo ninu oko re gangan nibi ti o sumo abawale sinu agba ile eko won tin be yen ugbo campus ngba won mo wo sakun isele gbankogbe yi to sele lojo isimi sunday eleyi ti won o ti le fi die mo le gangan tanyanya awon nkan to pada ro mo isele to sele yi to fin de wi pe akeko yi ogbe mimi won ni won o ti le fi die mo le wi pe in to ro mo bi won ti yinban lure sugbon ninu fana to bere si ni kakakiri lawon ori itakon ti aye lu jara kakakiri wa eleyi ti o sele yi won salaye wi pe arakunrin yi isele iwaye ni kete to pari eto idanwo re eleyi to je ti semester examination ne ni kete to si pari re tan won ni o ba ta bayi ina ni isele yi lo pada sele won yiban lu ninu oko to wa gangan loju koroju nita gbangba loju mama ngba won ma salaye ti won si ma fesi si isele yi awon alamojuto ile eko giga facility na ai won ta kete o si on to ni se pelu isele onile nile eko yi papa julo won wo sakun re wipe in to sele yi yo fe lowo on to ni se pelu egbe okunkun ni ita ile eko yi lai se ninu ogba ile eko na sugbon won ni ile eko igangan awon fi idunu wa won si kominu papa julo lori isele eleyi ti o pada sele leyi ti won pada nfi asiko na fi ma paro wa si akata awon akeko ati awon osise tin be ninu ogba ile eko na lati simedo ki won si fi ayabale bi kasi joye ojula lakan fi sori lori awon gbogbo ti o lo pelu be ki onikaluku ko si ma ba eto re lo bi won tin se ise ojo won lo gege bi won ti wa si alaye wi pe ile eko yi tun wa fi nda won loju o wi pe ni ogba ile eko yi ati ayika ati agbegbe re abo yo tun ma gbopon si daada lawo asiko gba ti won fi di isele yi ti won fi nko iroyin yi le won ni le se olopa ni ipele na awon o mo ti fesi debi ti won pada fi atejade sita lori ohun to pada ro mo isele iku o ti won ni ogbemi lenu akeko yi
1: o da to ba ri be wa ja lo sinu iwe iroyin daily post ka lo re iwe iroyin kan eleyi to di gbankogbe nile saudi arabia lohun won ni mama agbalagba kan eni odun meta le ni adorin eleyi ti poruko ti e ni malama aisha tu muhammad o na lo mo ti dagbere faye pe o di gbo se iyen nile saudi arabia lasiko gba to lo fun haji todun yi iyen 2026 haj won ni mama ta so nipa re yi won wa lati joba abile kele ti won pe ni gobi e ti nbe ni ipile adamawa ni won ni mama ta so nipa re yi sadede o na ni won semi lojiji won ni ka to boju wo ka to bojuri won mo ti dagbere faye pe o di gbo se ni o won ni asiko ti isele yi si sele o je asiko ti won ririn ajo lati jeba wa ilu medina egba ja lo sekete nikan le to je pe o ni alaga eni fun ajo eleyi to ri so alalaji

0: Abi Mama Queen Salawa Abeni lojo karun osu karun odun 1961 npele Ogun eleyi ti o si ti ko ipa ribiribi pa mani gbagbe loke ipe igba odun ojo kan ona ni aya re orilede Nigeria lo fi nki Queen Salawa Abeni gege bi won tin se ayaye ojo bi won na igba odun odun kan na ni o ma je o
1: Ami ati ami o da niwon babele nje eleyi to ku ti iroyin gbankogbe o mo tenubodo fun tosan toni e wa ja fi gbankogbe ayo yi ka fi gbe nle o won ni eni ti share unifa agba ijopo ajo ti ECOWAS dokita Umar Tare o na lo mo ti se lalaye o pe ajo ECOWAS ti se ton baye o lati se eto idanileko fun kere tan 500 awon akoroyin eleyi to je pe lenu loloye o na ni idanileko ohun yo waye won ni idanileko ta so nipa re ye o na lo je wi pe ajo ti ECOWAS o na ni o mo se agbateru re nigba ti wo mo tesi waju won ni jeje mo pe oro to bode ye o bode o lati akate ni ti se are patapata eni fa ajo ti ECOWAS iyen ni le ECOWAS le to wa nilu Abuja pelu alaye pe awon oroyin kan e ti ori be awon oroyin kan to je pe eleje ni bade awon iroyin kan eleyi to nta ko alaafia awon iroyin kan e to ba eto oselu je nile adulawo o na ni awon oniroyin yi ni won lanfa ni ati keko lori e leyi ti won si mo bi won se tako awon nkan won yi ko mo baba awujo wa je mo o wa tesi waju na awon leyi ti e gbe kale o pe se ri o igbese idanileko fun awon akoroyin eleyi to to 500 niye yi yo mu ki ibasepo to damara giko iroyin lona to dara ati gile ki awon iroyin won ko ma duro lori isejoba rere lati je ki alaafia ko tubo ma tesiwaju paapa julo niwo orun ile adulawo ta mo si West Africa ko le ba tesiwaju ni ajo ECOWAS net se lalaye o pe o kere tan awon akoroyin eleyi to to 500 niye ohun na ni won se eto danileko fun lenu lolo yi
0: adupe o adupe pe okun lowo gbogbo eyin ti wa patapata porongodo ti e lanfani o lati darapo pelu wa lori gbankogbe royin fun ti osan yi papa bi Queen Salawa Abeni bawo na ti se ayeye ojo bi pelu gbogbo eyin o ti e wa pelu wa loni o na ni ayeye ojo bi ogbeni Oluseye Odosi ti won je regional general manager west fun le se MTN gagatanyanya oyo area nila awon na nki won papa julo lati kan ni ti wa na nbi awon na nki won o bi pe won ku ayeye ojo bi ile se igbon safe ikansire ni to je pe won je oguna gbongbo ninu awon ti won wa pelu wa ni ikanni yi o na lele yi adupa o lowo yin ogbeni Oluseye Odosi igba odun ojo kan ni fun yin lase lowo Eledumare ko le ma ni fowo se o na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin na re o ileasu loruko te so mo owuro ola ti fute doroyin be to ba tin di lago meji gbankan gberoyin yo tun ma tesiwaju lori kan yi ba kan na e seun po
1: o da ko to sibe ni labala odo temi nbi tori pe baba tin dide a tu pada pade ara wa to ba di ago kan abo loru oni nibi ti eto ago laaji o tun tin lalewu lakotun e ma gbegbe otoni o tori pe yo tun ta lenu bi kilishi ni titi wa di igba na iya adini yin na ni o Aminat Adeto Badmus on loruko temi mo talaye eleyi to se be nkan mama o se dada

0: great woman.
1: Mami, se ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju lo to. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro efojuri tun wa nibe.
3: Be ni o, ma

0: return of Gbenga Adeboye sa baba mi. Yomo yoko mo ni ye le ami Olorun sa. Baba mu gbo pe yin ati okunrin kan bayi ti an pe ni kini ati npo ko re tin se fogansale odo yin be mu gbo pe ejo bara yin ja se ko si problem problem to lagbara lo sele laarin wa
1: esi le jo iwo le jo esi le jo
0: wa e baabi kini npo ko bo bo yen oruko e na niyan sa emi re ja ni ki lo fadi ija yin sa eje ke mo eje mo nkan to fadi ija yin mo gbe moto mi lo sodo re oko japan e sa si e ti rowo change moto yin oko japan na na lesin lo bolo n ba bun wo na ko bun mi ni ke se injiria bi ki lo wa nso ni isin sorry sir ma binu sir mo ba gbe lodo re pe ko ba ntun taya re se o oba mu taya moto mi lo ba tajan lo ba gbe ti oda lo ba gbe ibe ngba mo ri mo ni taya mi ko lele olohun mo ni taya mi ko olohun ni mo ni gba wo lo sora re dan mechanic to ye pe in ti an ba yo lara moto tan ba na fe lo ri ra mi o na na fi betiru phone tan tu fi si ota taya moto mi je o la lohun ni e mo yo mi lenu ngba yin ja o eyin na lo n pariwo mo ba emi ni n ba wi baun mo ni so wa fe wo mo mi lowo ni olohun o wo mo mi lowo in se nje fun yin mo ni ma wule se nje mo ba ti e lo mo ba gbe oko mi ku wa dele mi mo wa gboju oke mo ni olohun omo n si gba mi to bayi ota taya oko mi je mo ni olohun ni ki mu wa fe si soro mu ni eda si ni o eyan ju oro eni o
2: and you really want to show
0: le ni omokunrin ti tin se organizer beyan ba nbo lata ko boju rin wa si gate Ibadan e mo ina traffic akoko teyan kokoko pade loju ona so mo be ni sa mo o wa fe fo titi express o ti fu alakoko o wa wa nbi kini arin meji nbi ina titi teyan mo ndu si teyan ba fe fo titi elekeji so mo kini on be ni sa mo sa ibe lo won ati madman kan ti pade ara won na ba bere si ni ja onja ke kilo sele laarin won ma gbo se ri bo se pade madman yen bayi yen ba ni o gba yawo ohun in ba forgan we forgani iyawo e wo lo n gba so mo n gba yawo madman ni o le o gba yawo ohun ni ohun o gba yawo loju ese na ba si lock ara mo laso nanja gbi bo se fa bo sa fa so ya mo forganizer lara o faso re ya lese kese o fa ya danu nibi ti en ti nja la mu yan ba nja de lati shop e mo jamo won mo dawo ja iduo won sa nja lo ni ibe ni anti mo n ko awon madman le ni anti wa moto de bun yan ba ba won mejeji nbe ba be pele die bi a se ba won bi ti en ti nja bayi yan ba ni ki lo fa ja yin na ba bere si ni rojo pe ogba yawo ohun ni madman ni so ba ohun o eyi fogania ohun ogba yawo e ohun omo rin an ti wa mo n ko madman le ni aso re ti si wa ya bayi ko wa so la so won ya aso bo n se wo kun lere bo se wo so yi ya kun lele leyi
1: badi mi yawo
0: ni a se taru lo ba dibi ti mo n ko madman lo ni ipinle oyo yin eyan ba pe mi pe foga to ba yin ja lana won ti n gbe lo mu ni eje sanu e
3: ikebe oni kebe lowo ijaboro
0: eba e ma dobu tabu kaakiri agbaye

0: Harriet woman.
1: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won da bi titun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
2: hypo ke
1: beni awon kokoro efojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile re pelu hypo
4: hypo
5: I'm in love.
6: Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti. Awọn ori ato yo. Ounjẹ mi a dun si. Sonia tomato mix n jẹ ki ounjẹ dun.

0: Baba yin tun ti de la le oni baba olore ilu senator kako alaya lo le gbele nla 1 aka senator cat eri la loko agbe taka baba la ku baba ta lo ma foko pori ko sagbe to ma wese le serin e ka bo si kan ni omo lu abi Ikoni Splash FM 105.5, the integrity station promoting right values. Baba olore ilu lo tun de o agbalagba baba awon agbalagba se dada la bayin adupe o eyin ti wa o gbogbo n te n so leyin wa la ti n gbo inu tiwa naa ke se o n dun ni nisẹyin won ni ka ma eni ti ni ka ma baṣẹ lọ mu anfani nla ti e jẹ nipa gbolohun ti e sọ yin e ti jẹ o ko kan ti ide ni o de ma de
1: iwa ni e se lowo wa lore wa a ma da oda lati titi wa balu ele yi
2: olore ilu
3: wa ma le o awon ijoye yi ma

0: Mo wa layo lati so fun yin wi pe irin ajo ta wa n ba bo yi nisin laarin awa ati eyin a sese jo bere ni gbogbo enu ni mo fi so Olorun yo dun mo won lo te kan ninu o
1: dun mo won
0: sugbon awa oran won tori wi pe a ki wari woja
1: be ni o
0: eyan te ba noja le yan ma nwo
1: be ni
0: oro mi oye yin
1: oye
0: e je ko ye yin oro ologbon ni o ni bi ti mo n bo lori oro yen o bo se ma kokko je for now niyan o
2: egbe popamo egbe naira pamo a ma dibo
3: a ma wole
2: a ma dibo
3: a ma wole
2: ba paro igi ala naira ele na wono wo ga do ni gbese emi da ba gboju si ana oni gba be
4: olori ilu
5: ara bo to n ba lana yo ti o si fa kan ba.

0: Hello. Out il a my commissioner mori fato kan laipe yi mo de si nronu bi mo se fe jise fun a my leader ti won si nlu bayi hello hello eka
1: eka
0: anso
2: to a kule
0: kule a ti gari so ti gbagbe so ti aye
2: o tun ba se nisin ni o ti
0: gbagbe lo
2: ti mi eh o ti gbagbe a mu ni la telewu o tun wa ko kare ti so se e pa e to na
1: ah ati to fa kini ale
0: igbin tenu mo gi ogun o po se o po se bi igbin come to the real thing aye oju ani awon kan ma ni won ma so pe won nfe onu han ni pota o
1: ni pota nle nle bi
0: pota nle nle bi won ma so pe papase won turo won tubu ba won woso gbogbo foto ti mo ri eyin oniroyin orun yin paradise yin few words ni o awon aworan to wa nbe my commissioner
1: baba o
0: eni jo awon le je ni ti o we o
1: aha aso na fi bora yi
0: aso ni won fi bora yi ki wa la very gege bi eri ma je mi ni so pe looto wọ́n rí ohò ṣe ìfẹ̀hónú hàn. Ìtọ́kọ táwọn oníròyìn gan dá lára àti ìdààmú tí wọ́n kó bára lò tó ń tẹ̀tàn ara ẹlẹ́rìí yẹn o. Kí n má lè wò kankan nú àwòrán tí a ti ẹ̀ múnú mi dúpẹ́ tán eléyìí ò wọ. Kamu
1: o fi gbogbo ta wi sile o
0: aso ni won ke wo yi ke
1: o fa wo lulu jangbala jugbu
0: e be me gbodo yi gbe agun ya janjo now bawo ni mo se ba ni mo se fe gba yin gbo ati wi pe ke
1: e le fi ayo
0: ai ko le dabi adamo di ni o ati wi pe kini igan awon to wa nbi bi won ati ewe o ko le wu ya lori awon arugbo ojo awon agbalagba lawon
1: wonyi
0: won ko si nkan kan ti won fe
1: se se
3: intan ni
1: ke boy le n boy bayi
0: ewo le yin bo
1: owo lo kilo de pe nte yin ri niyan ewo le bo le ta bo message to n pass e ri message
0: message bawo ni mo se fe gba se aworan yen o ye ko wa lara message e o ri nkan to pa kole ni
1: o mo su mi o
3: kina pa kole
0: women protest nude
3: se yen o wa ri wi pe message wa ninu nditi to n pro to n lo yen ni
0: pelu aworan to wa nbi
3: boya le mo wi pe ton ba si kasa kasa la ton ba si kiri ile fun yin ton ton fi gbogbo nkan ti eleda fi ji ki won to e ton ma gbe pamo agaru awon to ti wa ni ru age ti won wa yi ton ba fi awon kini ton ba fi awon ase abami ton ba fi soro safefe fun yin boya le mo pe gbogbo nkan lu won be si ni ma se yin
0: ki lo fe se yin ju akokoro lo
3: e ri i to ma mu yin ma ju akokoro lo e ri pe message na pass yin e ri pe won fun yin won fun won si yin gbere pako ni wi pe ke tete wa fi foro ko fi ke fi sada lai je be ton ba bere pelu yin yo lagbara die o
0: ton ba bere awon ni time awa ti fo wa ti lo
1: won fe se gani
0: won fe se gani wa mo be fi asiko yi mo be fi ki baba pataki lo ndo egin pa ruben fashionati. 100 years loke ipe. O ti kuro ni kere mi.
4: Awon jagun jagun le Oduwa nu. Aforo jagun.
0: Egbe afẹ ni fere. Ka wi be ka ba be omoluabi.
4: Ka duro bi opo lori ododo.
0: Lori ododo.
4: Awon
0: iru awon ta wa na nso re o. Awon ta jo ni ise ati wa si kan na re.
4: Awon eyan wa gidi.
0: Alere ni to mama so pe ko ri be o. Sugbon nde mo nipa awon agbesumo mi adorin ti won ran lo sorun Ashanti ni Niger.
4: Awon ologun wa nu.
0: Asese bere ni. Eh ti ri nkankan. Eh
4: asese yo akan ni.
0: A mo bi to morile. Mo fe ro eyin odo to binu. Loruko my leader. Egbe soro je o. Ohun ti o to.
4: O bo wa seku.
0: Iyaleya everybody lo ma pada to.
4: To jirin lo.
0: Ki le tun fe je leyin irin.
4: Abi o.
0: Eh sa ke ni jiyan.
4: Abi o. Boye irin mi sa o.
0: Irin mi lokun. Iyen na tun wa o. Now. Mo ki yin eku aseyori ite. My leader won sin lu bai. So ti ye. Awiye woye dinku. Man kon jade. Ati mo pe asiko yi. Kaluku wa ka ma fi owo pa won lenu mo. Won wa ma so isokuso. Lori awon ibi ipade gbogbo. Gbogbo awon iforowanilenuwo to ba nse pelu won. E pepese kaba marun lo nda my leader la mu nile agbara.
4: Be ero Olorun bi.
0: Is kaba.
4: Is kilebi.
0: Awa wi tawi e pe omo bibi inu ni kaba. Iyawo ile ni kaba.
4: Be ero Olorun.
0: Chief of staff e pe kaba. E tu wa pe awon mo gan fe na ni kaba. Kaba.
4: Ibo na bale.
0: Eh ga kaba. Wa ga kaba go kaba. E ma ta wa fu e ni.
4: E ni.
0: A ma gbe yin o. Awon kan pariwo pe pepese o. My leader. Ki lo se? Ki lo de? Ti wa rehabilitate awon ti won je agbesun mo mi. Se ko si ninu bibeli. Abala o so ninu Qurani ni pe alaforijin lohun. E wa jo o. Ta la wa.
4: Abi o. Ki la ja mo.
0: Comrade Major Sason. O fi video kan han mi laipe yi. Pe pepese o. Ke bi wo awon agbesun mo mi o. Ti won ti gba ibudu awon omo ogun le anso. Se le ton ni. Abi se awa go so wi pe a ma simi. O wa ni e ta won ile ba tun de lola o to ka wa soke pa won oja mo a tun ma gba won mora tori nkan to fi ogun so ni e ki wa le fe ki le fe ka se. Elejo ti mejo elebi o kawo soke se fe gi owo yen ni
4: o ma su mi o won na agbe pa nla jewo o ni gi lohun sebi
0: abi
4: ki le tun fe o se
0: ki le tun fe ko se ah se pa nla gbigbe o ne jo gi looto
4: abi o
0: ebe lawa mo nana won fi so ge
4: be ni bo se fi so gegi
0: bo se fi so gegi
4: ohun na run bi gi se run
0: arun gi ni hello
2: ani Olorun ba o le mu o Olorun ba
4: ise da o bari tiri
0: like iseju kan le ni o
2: ile wa nwa ye mo ya
4: ile bari tiri
2: o ti da o orere le ita lu gbogbo wa
0: na national fuji e kule
2: mo ya eni tin dele eni ko to pin kini tin dele ti o to pin e ta lu mo ni la ni ni epo la ni egbodi laani ese maku laani ni abi kini abi ni tutu abi kini kọlọ ka fe kọlọ o se
5: ele bu
2: eh pe ba mu ba mu le yele ese mo pe kin form eni kokan eh je ronu ku ada ore mo do tesun te ni ji
0: eje lo fun side osu baba yin fe lo polowo oja emi o ni gba ke run temi mose akanni ada akanni egowa kale sfc ta ba pada de a tesiwaju e ko kale
6: spread your wings on splash 105.5 fm
7: splash fm 105.5

0: bamu bamu mo yo le wa eyin o mo be bi npo mo eni kokan awa ti mo pe be ni ti yin ri sugbon bi kun loloko ni bi pakute ni a ma pade eyin eyin atawa ara ilu e pade lese ogbeji
1: Now brother mi kan to wa ni Anambra to je governor on be soludo lo nje brother mi dada ni recently o se nkan kan gbogbo eyin to da yin loju pe a pe yin ojise olorun ni yin awa gan fe lo anfani yen lasiko yi a ni lo iranlowo yin
2: eyin te bi o pe
1: bi o pe ki ke ni iranlowo na won ni en pido sorry won ni en se miracle ise iyanu ise lo dele yi o
2: abi o
1: asiko te ma ran wa lowo re o ejo e wa ran wa lowo
2: e wa ran wa lowo
1: awon ile wo so wa tin kun fofaju awon dokita ti o ni te lorun lori nkan ta nfun won wa filu le awon eyan wa saisan
0: ko wa gba ise dokita se
1: se igba ti jesu wa laye o gba ise dokita se
2: ki isoluwosan
0: o gba ise dokita se
1: now
0: eyin na e kuro e fi awon office yin le kan wa gba ise ebe se
1: my commissioner
0: e fi table yin le kan wa gba ise ebe
1: se be yen sin yin o oro ti n de bi koko
0: e fi style kuro nbe na je kan ti e wa gba ise laarin osu bi meji meta
1: oro yen ti n dogbo ba ma yi wi o se ki se pe o ni side of su ministry kan
0: e fi le ijoba le e je ka won te nso yi e je kan wa ba yin tube se gbogbo ite ti e gbogbo ro ti ro ti ti se
1: gbogbo ti te o mo bi te o jori ba lowo awon farisi o
0: e je kan wa be kan wa ba yin tun se
1: sugbo ibi ta lo nbe ni pe gbogbo awon ti won ni ipenija oju ni ese ni apa ni
0: ko ba ma to
1: ati bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo awon te ti se ta ti ri tele awon ogba yin gbo o
0: en te se ni pe e lo si awon hospital yi fura yin le le waju e wa ko gbogbo awon alaare e ko won tele yin eyan siwa lewaju won e wa gba ori oke won lo
1: bi pe iranse olohun a ma da mu alaare kiri ira
0: e se be ni
1: won se be
0: o wi pe awon agba yoruba bo won ni
1: eni
0: ti egun ba gun lese ni se lagbe kini ni o ma to alabe lo ni yo eyin bayi nisin
1: egun o gun awon ile lese ore won ni
0: ore won ni eyan wa se eyan wa saju won gege bi olori awon alaare
1: okore emi eyin lore
0: gba to ti re awon eyan yin o ti re eyin na
2: awa ti mu re roju
1: tawa o ba gbadun le yin o ba
0: eyin go e mo wi pe eyin gan nilo ki won ba yin wo bi oro kan ba yin
1: sori pe oro ye o ti n ta lara o ti ni business center
2: o ye wa
1: o ti ni business o ti n pawo o ti si sọọbù
0: fúnbíbélì toluwa lase
1: to bawo yẹ sọ o ti si sọọbù fúnbíbélì
0: ohun ti a mọ ni wipe
1: a mọ bawo gigan abi tutu
2: ẹ
1: já lọ fún side hustle mo n bọ ẹ kó kalẹ.

Okay. A tun ti dena niyen. Iyen kaabo sori eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi ele to yato si dokidan. Iroyere idaraja lakan tun ni. Ele ta pe amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu ogba lefun fun balao lagbegbe felele ni le Ibadan. Adugbo gba kan si lasale yi. Tori ati ko gbogbo ede. Fun igbaladun eyin ti ajake jado le agbala aye. Ewo wa Facebook Splash 105.5 Ibadan ni Facebook. Splash 105.5 Ibadan ni Facebook. Ke tun mo lanfani ati mo ba wa share. Bakan na ni TikTok. At Tijani Oloko Dadan Sport Actor. O mo le nbe yen na. Itunu Dixon lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada. Oga wa Tunde Olawo Ololotu eto Alex Ferguson. Tijani Oloko Dadan lo ko mi. E je atesowo waju. Ogo. A tun yi ko to ti ka se lasale yi. E mo gbagbe. Wi pe kini. Ileya Cashport in kan le ko gbagbagba bayi. Ileya nbo, Ileya Cashport na nbo pelu e. Nibi ta ti lanfani ati yi owo. Koto owo. Ileya Cashport fa won ti o gbope. *347*1004*#*347*1004*#. Tabi www.cashier.ng. www.cashier.ng. Egba be yen na wole. Ko si bi te gba wole te gba wole nu mejeji. O ti yo baun. A yi ko to wo lale yi na. Gbogbo ticket te nja lati ibere osu yen. Bo se nsise fun ti win ni ojojumo. To nsise fun ti cashport ojo ojimo. Bakan na ni o tun lanfani. Iyen lati sise fun ti Ileya Cashport. Olo ti play cash e ti pe